0: 3 days duma gis dara ba benn bés suñ lifin bi naka suñ booy jógee Fadiara Barax pour yóbbu fuut fële naka Banjul ñëw bi foofu ba ci jonson bi rek xeer bi ñëw brik taa dal ci boppi sajin bi rey ko ci taawaay
1: date way
0: am serious ñu daw si ñëpp dal wo wo wo wo wo onasan nga waay manele non li du dara nit la rek di following day ñu discover na sax ndekete li ko doon def dof la ben dof bu nekkon dafa dem kër rek dem il doit ngay ne reyna nit sitting corner
1: oh.
0: And that's how we got him Peter yoyu nonsense yoyu ay raba nek fi dangay remember batay mi ñu wax ne bo bi tan gëte non nañu bi ñu wax na nit ki su la joxé loxo rek dafa yobu sa fête
1: wa yobu sa cherry
0: lolo ñu gëte non ci timing transition bi di door nit ñi ci mbédami ma call emergency meeting mané len li yefi chaahan la ñi leen gi bu ga yaa suñu lifin bi ñom FRI jaamé ñun ñepp ñu tok ci keur mané len li amul ben police nan man ko jëw Ousmane na ray mané ko yo you are crazy li is not true so ñu pass a rule né ku ciowati né dañ gëna sa affaire yi bañ dañ ko tiyé yobu ko mu won ni su ko suñ ko gisut you are going to jail and Peter that was he did the next person to scream ne waaw nit ñi dañ ko tiyé yobu ko ne ko simékul
2: waaw bi dé bu fa nékkon it's not different
0: Peter ñu enu ko yobu ko mile 2 kërak lañu gëna ci nonsense bobu
1: pour bi fa nek ligre
2: eh bi fa nekone us beta dan mo gëna re mo gëna
0: kërak lañu gëna ci nonsense bi ben tay nit ñangi gomné nit mën na ñow jox la loxo né strip sa affaire bi yo Peter oh non fokk ñu gëna ci nonsense and it's not only here Peter so démé Tanzania nga dem Burundi dañ dé roba Pune dañ leen di robani lu waaw
1: albinos
0: parce que xam nga ñu né so jëlé naka lamé ñuy albinos so ci défé tiré lo wax mu nango so outil ligéy so amé li déri albinos so ko také li politicien si nekk fofu yépp ministère ci docteur yi ku nekk nga amé tiré bo xamné déri puna la motax mënu ñoo pass law sax pour stop ko dañu pass lo way kenn duko enforce parce que ñom ñoy jaar ci den so dañ leen dé roba ben albino mango est mangé check niñ ko ben puna mu ngay jaar almost equivalent to $5,500,000
1: what
0: yes $70,000 to $80,000 so mu né sacc albino yobul ko señ
1: goodness me
0: fan la africa di dem ak façon yi nonsense yi
1: up to this age ñi lay ngey seen ñoo démé mars naka
0: ñu ngey dem mars jupiter ni ñangi wax quantum physics yu dosan nga ngay ñew di waxi sew ben tay lolo ñu tardel africa daf ci boka so peter man dama fogné su nit ki togué né dama outil galaj pour outil job pour né dama dem dama ray nit sa koku amul ité aduna amul ité nit ñi koku dof la and dafa bari ci suñ nit ñi ben tay mo do demuñ fen anyway that's it let's come to the topic of the day
1: wow yo dang day binda dang day topa lol li nga xamne mu ngi xew Senegal ak Gambia
0: wow
1: xam nga last week waxon nañ fi ñewon nañ ñu laaj lan la waralon tanki jomay fay ci rewmi wow ci baña waxtan nak ndeke baro nge gina rewmi tamit di dem Senegal
0: wow
1: xam nga bi duñ ñeme ne delo tankala parce que bi mom ñu déggane you know presidential council bi mo ngi meet ndjel ben yoon gannaaw bi you know wéccé ku amé in Dakar you know in fact ma ngi remember ci suñu ben programme sama don press ministre of information diko laaj li ma fogon ne by annual thing la ñaari at yu nekk mu xew waye gej nañu am presidential council bu melni be ni ñi dooron sa di ne waaw xana you know ni Senegal melo na Gambia wala ni Gambia melo na Senegal melatuko digante bi melatut nonu waaw xam nga tamit ñeneen ñi di setlu ne ah so cete mbir mi nim deme dafa melni ki amna ben opposition party bu nekk fi bo xamne mo gëna neexo ak Ousmane Sonko ñuy sentu tamit ne xejna jomay mu ngey set dal

0: njobor yang fa jahati so meet you know you don't need epa
1: ñi ñu fon nga outé ji bambang do koutu fi
0: yeah
1: koutu fi
0: do ni do lo li fin pour yapa pour nga lek yapa on asan nga so di nga gis ne ala bi fruits la you know heña malo bi sa so and malo was cheap and so nit ñi mën nga dem bay nga malo so bugge duga ci ala bi man serakuna boy dañ dan duga ci ala bi dem ciapali so outé be out nga dem outi dir mom ba nga bol be na koto every day mu ngi taaj sujeere dir mom way yoy yeb
1: am nga liñ gomon moy kuy lekka dir mom du am stroke.
0: I didn't even know that.
1: Yeah. Am ko lolu. Hana yoro na lekka dirimo.
0: Oh, ko ko lima ci lekka sa sumay. Dama ci dane kani lu fi ko horon ko be. Pita
1: ci ci am nga luñ dane alaw ngeen use sujere sujere geer gi. So petit tomate yu magi ni na sa ci
0: lañ. Koto bi mala ni Abdou. Abdou tawale. Koto bobu dafa amone fayda nek nak waju strong. Ona sa nga. Yi da nga fekk ko mu ngeen mbopa. Di har affaire yi gëna ba nga fekk ko mu ngi taaj sujeera mu ngi baal ak fayda so ñoy mu ne la so bu gey kokelo ma meela moy kidney
1: ñu tejé affaire gi World Cup bi xamna ya nga follow World Cup bi.
0: Oh yeah, beautiful.
1: Ci digënté bi courant bi xawna tané.
0: Oh, it is very beautiful.
1: Yeah. Like France Senegal waji bari won na you know lata match bi de
0: wa way xam nga France Senegal man of course Senegal la non support way way nak understand nga Senegal sen first half bi was very good. It was very good. Why? Bima dañ leta gene match ñom Ismaïla Sarr. Peter man goal bi Ismaïla Sarr loupé. First goal bi ci la ne ki right away dañ ko warona gene. Mom second half warto na play. Kroubalé itam sonon na. Be
1: mu ngey mag su magut sa be paré.
0: Dafa mag. Be Sadio Mané mo wacha ñew diko dimbalé hein. Pour tackle Mbappé
1: ben fogon sa ne joxe na penalty fofu non
0: wow So xalé yi man na ma fogné suñu dugalon xalé yi di second half ñu dem fessi ñom Mbappé dinañ leen gitté solo boy bi dañ dugal rek
1: mbay
0: mu ñu lak ak tal bi amna benen boy ñoo ndjay ko ko itam xamoo ñan la dey player
1: waye Eleman Ndjay
0: very good
1: Everton
0: very good be paré nuko la tuda itam Mendy itam fim neka dama ko rank down a little bit
1: gay ne ñu né tour yi ak affaire yi nonu galaaji yépp toje
0: way Mbappé fam ko sané bobu ni xamna defu la tour yi toje
1: ñu am bi Portugal ak Zaire wala Democratic Republic of Congo
0: yes hé bobu mom célébrer ak ñi demba ñi naka la tudati yow ñi wa Democratic Republic of Portugal
1: moy diar
0: that was beautiful. I was ak Ghana door Panama kanam Panama they are very strong
1: wow.
0: You know why xamna ni
1: Ivory Coast you know
0: Ivory Coast did victory. Well why nak dama fogné c'est a wake up call pour Senegal last World Cup bi ñanako win Argentina sen force badge dañ ko lose on asan nga légui
1: hadja 2002 force match bi Senegal daf ko win why winning competition
0: why nak because time bobu ñepp xamone France ñoo mënon Senegal. Senegal deng ko deng
1: fay fay bo xamne fogloone team bi sax mo gën sam gi sen nga team France bi
0: team France
1: ga sen Mbappé
0: waaw
1: sen Dembélé
0: waaw Dembélé
1: sen Bakoli
0: waaw
1: sen Doué
0: waaw
1: non I mean
0: ak ñom ñu Camavinga ñom
1: ñogo yi French team bi ori gaay dafa lourd de dafa 10
0: 10 na way
1: poids lourd la
0: way na 10 na way dama fogi tamne on asan nga amna num doon deme suñ cieñoon ñiñ wara cieñ ci suñ ko len telona cieñ dinañ perform better be pare way man nak mu ne wake up nañ call bo xamne sen next match bi ak Norway suñ poussé dinañ mëna win Norway
1: okay.
0: Especially Haaland suñ ko mëne tackle rek
1: Haaland neexuta tackle
0: hein
1: Martin Sarena
0: Reena
1: Martin cameraman bi Sarena
0: Haaland
1: neexuta tackle
0: he's dangerous
1: na way dafa bari dole be pare sa say la ñaari tankay yi pa ba
0: be pare dafa mëna daw
1: nim ko tege ndey jor bi
0: dafa mëna daw no su dem man dama fogné Senegal still mën nañu win Iraq mën nañu win Norway mu jox len still an opening
1: particularly Iraq fi first round bi just try to have you know
0: a draw
1: na bul concede goal ci bari
0: wow.
1: Why trial nga win ben game
0: wow
1: because with

0: Mëndu farmasi.
1: Waa di mëndu farmasi bi waa.
0: Man dafa ñëw foofu wala yow da nga ñëw fi?
1: Ah?
0: Man dafa ñëw foofu wala yow da nga ñëw fi?
1: Waa indi ko kay dama nga ko indi léegi nii kay.
0: Ma indi ko nii.
1: Waaw rey man nga ko indi kay man maa ngi foofu ci jontal ko njur bi rek ci mëndu farmasi
0: bi. Maa ngi ñëw foofu nii waaye léegi dama bëgg.
1: Ah?
0: Dama bëgg ku la ko laaj bul ko wax man maa la ko jaay. Dama am xale yu duy sàcco ginaar mu jox ma ko. Dañ ma jox ni kii dafa indi 20 keneen bu indi 10 keneen bu indi tamit 30 léegi mu am 50 léegi ma ne leen léegi da ngeen a dem after ma jaay ko mu jox la xaalis. Waaw. Waaw ma jaay man ak ñoom ñoo nekk business. Man ne man ak ñoom ñoo nekk di seen business dafa nekk allo.
1: Na maa lay dégg waa.
0: Dafa nekk ñoo fële.
1: Ah ñoo fële waaw.
0: Waaw ñoo fële lañu jëlee ganaar bi. Ok léegi man dama wax police ma ne ko ne brigand dafa am kuy jënd ganaaru Sadio.
1: Waaw. Alors yéen a ñëw rek ma xool ko dee.
0: Ma ne.
1: Non.
0: Police dama jàpp fi ma ne ko ñun suñ ganaar bi dañ ko dee jaay Aliou.
1: Dégg ma.
0: Ma ne.
1: Ah.
0: Man maa ngi si police bi fii nii police dama jàpp fii ma ne. Ma ne ko ñu waaw ma ne ko ñu ni suñ ganaar bi Aliou lañ ko dee jaay mu daf ma mën a déedéet ma ne ko xaar ma kóol ko.
1: Waaw yow man nga bëgg a jëlal problème kan.
0: Ah yow nga ne waaw ma ñëw nga jaay ma ko.
1: Dégg ma.
0: Yow yaa woo da nga koo jënda di.
1: Yow da nga bëgg a jëlal problème kan.
0: Déedéet yow yaa woo da nga koo jënda léegi police mu ngi nii.
1: Waaye ma ne xoolal li ngay wax bu baax waaye bu ma wax loolu waaye bàyyi loolu dégg nga.
0: Yow yaa jënda pour sàcc. Police.
2: Yes, inspector.
0: Atelum Kassam.
2: Inspector.
0: Ah ya fala ro ga kor kor.
3: Lu juma lon tay sin dolum bon.
2: Ah.
3: Minaar yi.
2: Diga.
3: Mun na fo.
2: Alhamdulillah.
3: Mun bal je etal ng kun ma kum re manuti bang.
2: Ah, kamara manon le.
3: Okay bark baag ngo.
2: Ah.
3: Mu lee la nëmb di moo la jàng à côté caméra nu baake la de.
2: Caméra la ñaa di vidéo fa nataalo.
3: Xan nko.
2: Ah.
3: Vidéo ni nataalo bëy nga ngañ si njañ ñu sotoolee ngañ si njañ jàng.
2: Ah ok.
3: Ah. Ngaa sotu jàng boodatu jàng kaas maas.
2: Kaas maas.
3: Ah boodatu jàng boodu.
2: Ah kaas maas boodu ah.
3: Ah ngaa may ko atul kata dula belto. Ok atul kata muntoo ni muntoo.
2: Comme dafa am programme pour si fanal boo dee Casamance.
3: Waa ngañ si njaan jàng.
2: Ngañ si njaan jàng la am programme.
3: Waaw.
2: Waaw man dama lay dem foofu waaw damay dem ay Casamance ay Dakar Sénégal ku nekk lay dem man ay Guinée Bissau dama lay dem foofu.
3: Ok ngañ si njaan jàng mu jëlati.
2: Kaset
3: ani fango ani nitaalo.
2: Waaw am naa ne ay waaw ku mu wax nag maa jox 25 rek 25,000 rek.
3: Comme kaseto ani nitaalo bi.
2: Ani nitaalo yëpp oui abe.
3: Mais ñu ko
2: ñu ko
3: 25 yi ko mun 25,000.
2: Ah.
3: Ba ñu ko 25,000 wa bëtee atal de. Yàlla mun naa ko ñun jàng nga jiw 15,000 am a bëtee ah.
2: Ah 25 baax na 25.
3: A ko 25 bëtee atal de léegi yëpp fa nga ko sutu le baax. Ay di cadre sa doole pour nga ko du ñin seen yi.
2: Waaw ha ay di cadre sa
3: doole. Ok ay man taa wu fa laay de ni nga wu faay mais bi atti naa nta wu fa laay de. ndou fu lay de ndou fu lay de ndou fu lay
2: we de ko mane ko ara ngare
3: ning ka fuko min keta jango fu we
2: wa am man de ko ma so de mo ba wa wa wa
3: mune am lu wa am lu ne lu hewul fi ma ma woko logo
2: nanga
3: nga fi le yal min keta jam folo folo ngan nga cameraman dul nata jang abdu nang kombole hello hello
2: hello hello ma lay deg
3: cameraman dul nata nun jang
2: wa
3: ha min butu kombo fambondi la samba hani sa manna na ma
2: ngi ngi ngi tan cameraman yo ko ko fambi ngi ñew
3: hello
2: hello
3: ngo
2: ah
3: mané
2: wow
3: ñu jëli cameraman ñu jëli cameraman combo
2: wow
3: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba légui ñu wudu
2: ah dañ jël cameraman combo ngi ñu bëggu kaas ma so non fam famondi ñu bëggu
3: famondi bi moko yobbu ba légui ñewul légui mim fango mo kolia kolia di nga do fanam bondi nang nga do fanam bondi serkunda nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra nat nañ jam ay ngan sindin kel na camera rek ata boyta afalatita
2: ala yeu leg la yeu dama bëgg ko bondi yu leg mana yeu yow mana dañ ci non ci tele cameraman xam nga do wone deggul man xam nga deggu ma son
3: cameraman fulalong cameraman ñaar cameraman ñaar wul bi le fata
2: ah ñaar cameraman yu ko deggu
3: ha awu bibi jamme ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fu len sul den la ko won
2: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar ka mara man ngeen jël kat ma yobu ñew bo ñep ñom ñep den la fa mo ñom ñom ñaar ñep dañ de
3: ibi fatale
2: allo
3: ngo ñom ñaar dañu dédé
2: ñaar cameraman yu ko dé hello
3: ngo yo so ñewulé so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay yi
2: dédé man waxa bu ma waxe nga may won ci sun kay dama lay laaj manam ñaar cameraman yu ko dé nga wax
3: hmm ñom ñep dé wa légui
2: ñepp bëgg ma jël man dama yu ko mofo
3: yu ki nga ñewulu
2: man kay ñew mo ba nga nanka ñay malay laaj ma xam nga yow dama deggul bu ba lu ma solo ndew way man keri ma nek laaj ay ay da kena kenan do ko den kamar man do am deggu no deggu no so be ci bu ko mara yow deggu do ba man deggu mo ba li nga wax kena am na yeneen kamar man fi nek do am na ñim ay soxel lañ deggu lañ soxel xolal ñu ndax xara yow amu na kenen dama kamar man bo am na deggu ma soxel
3: ñun yow lañu bëgg yow lañu wax ñu ni yow ya mënu
2: waaw man deggu ma soxel dama tray rek do ko tan cameraman bo amna ni wala bo amna ni
3: do gay ñu ni yo ya mënu ñing ka bina la ni ibina mën du ma
2: hey mané wo mala dina ñoo da nga tegg mané mané do ko tan cameraman bo amna dina deg ko bu baax man deg na ko ci ci ci rek do ko tan bo amna deg na soore bu baax la wax
3: ak bina la ak iko bina mën du ma iko bina mën du ma mën du ma bina
2: tere wo mala dina ñoo di mané wo mala dina ñoo amu ko na xam nga bu ko naaw ma deggu ma soxla fo deggu ma soxla waye mané na duma mëna ñëw man duma mëna ñëw fo non yow jël ngeen ci ñaari cameraman ngeen yobbu ngeen ko mu téé fo té nga bëgg ma jël man deggu ma xam nga bu baax yow deggu ma soxla ko bu baax man deggu mo la ma ngi jaxato légui yow xey wala benen cameraman té nak cameraman wax né soxla ku dégg ko am né soxla wo ma ko dégg do nga ko am né soxla amu man soxla soxla ku dégg nak la dégg soxla am nga ma jël soxla sa waye man ku dégg nak la dégg soxla
3: sumo bina ban sumo ñu ka bina soma ak ka bina soma lay soma soma mo be patula de soma
2: allo mané toy allo
3: hello ngo ninata ninata ninata nita man la mol la fekke yow su fekke yow da nga wuur di imun la mul la mul ba kaburo tandi le la mu kamera man fu lol
2: mané hello mané
3: hello
2: wa mané
3: hmm
2: ko ne ko amulo ko deggo wala fof non pour nga jox ko ma islam ko mo limo wax man ci manako man man ñewuma comme man lu ma ñew man ñun suba sax fi dañ am programme fi sax dañ am fi programme man comme dama fo wone fi da way ta sama kay man duma ne man man dama ne dem kasuma way ya dama degna dem ko waaw yow ana amulo ko deggo wala fu fi tuddi bi
3: ak kana kasuma soma bina
2: wa ke mo ka ko mo way wax kana
3: mulbe batula de yamoy mulbe batula yena yamoy
2: wa deugul mané
3: sëñ bi waaw
2: dama bañ nga may xaar duma gis fo non bala lu motax ma bëgg la wax bu ut ci lan man mënuma ñëw fo kasma man dañ ma téré ñëw kasma sax an daaw ñëw gënaay dem kasma dul ci lan
3: ngam réttiko botta ja mam mi
2: han
3: ngam réttiko botta ja mam mi
2: Nalo kolat, nalo wat, nalo kolat. Ma yam kumai wahani, nalo kolat, tengah.

0: muso nin ke tema tajireya meme mo sexual and gender based violence te wala mo kuukalengolu ti mo kilin kam mellano modokan hakke sembeda so membe musonin ketema waranto keni musotema adabe nyin koleya kol kono diya kuyato lanyo ya balajato lapiro ni kuya koleya memboko nendirolu kodo waranto safaro tilimbalia anin adolu melboko musolla nyakato ta nyin tajire yalu kasotono dula beleto kordalu kono satew kono katafu karambungoluto woto ikane dey diyamu ya dante 1229 kumandi line wo line to adungite fenjolaji isi dante rofana keno nyin dula dantangolu tole kafolu melbe malarin dindingol la tankola child protection committees police bundaluto dinkiralu melka makoyro sindi moluma meleni nyon koleya kolu soto meme one stop centers te social welfare bundaluto waranto kafolu melbe lorin ni nyon tajire ya kulurolula melmu multidisciplinary facilitation teams te. Woto alimbe diya kuyato lanyo ya anim musolu nin kel tema tajire ya nyato kuntu
1: Hallelujah! Celebrating 30 years of faith, family, and fellowshipping for 3 decades, the Redeemed Christian Church of God has been a cornerstone of hope in the land of the Gambia. And our God has been so faithful. RCCG Amazing Grace Victory Center, the Gambia at 30, celebrating its faithfulness. Team enthronement. Date of this 30 years anniversary is from Tuesday 23rd of June to Sunday 28th of June 2026. Tuesday 23rd of June, opening service, celebration and parade night, time 5:30 p.m. prom. Wednesday 24th of June, encounter night, Gambia Nativity Parade, showcasing Gambia heritage, time 5:30 p.m. prom. Thursday 25th June, encounter night 2. All nations, all tribes, worship songs and dresses in different languages. Time 5:30 p.m. prom. Friday 26th June, night of recovery and restoration. Vigil 8 p.m. Saturday 27th June, youth fire encounter service. Team passing on the baton of father. Time 9 a.m. And by 3 p.m. same date Saturday is the homecoming service. Family meeting, kingdom matters, divine partnership. Time 3 p.m. prom. And Sunday, the 28th of June, is the Thanksgiving service, celebrating his faithfulness. Time 12 noon. And the anointed ministers of God at his faithfulness celebrations are Pastor Mrs. Mercy Oluwasomi, wife of the RCCG National Country Coordinator, Legan. Pastor City Oni, pastor in charge of Region 12, Nigeria. Pastor S.J. Aganaba, founder and pioneer pastor, RCCG, The Gambia. Pastor Raphael Sesson Akinawo, pastor in charge, West Coast Tiri Region. Pastor Silversa Jame, New Life Ministry Pastor Alliance. Pastor Adetunji Shitu, Assistant Secretary, West Coast 3, The Gambia. Pastor Gideon Adeoyi, National Coordinator, CAC, The Gambia. Pastor Moses Sane, Regional Evangelism Coordinator, West Coast 3, The Gambia. Pastor Francis Fox, Senior Pastor, Gateway Abiding Word Ministry, The Gambia. Pastor Emmanuel Bayode Alonge, PIC, Bauchi Produce 1. Host is Pastor Oluwa Roti Oluwa Somi, RCCG National Coordinator, The Gambia. Venue is at Amazing Grace Victory Center, National Headquarters behind Comium, The Gambia. RCCG Amazing Grace Victory Center, The Gambia at 30, celebrating his faithfulness.
2: Assalamu alaikum badi lamoy lalu nalbe lamoy kandrong al badi wallo min ka bole Gambia Fire and Rescue Service bi kotenke aramiso muruta na janne pour kal konoto dia kacala miyalon ko nka samana ngali jang e aramsa o aramsa anal badi malo min ka bonan Gambia Fire and Rescue Service bi ali station of sa Ibrahima Banja Soto janne.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kadi bi nuy kenn ko nek sa tour ak sa santa di len wax ne kon alhamis bu jot ni ko farale di amé fi ci west coast radio seb djuroom ñaar waxtu jëmal ko djuroom ñetti waxtu ci guddé ñi ngi joggé fa la ci Gambie fa and school service man la té ma ngi and ak suma boss Tizon Ibrahima Banja man nak seen dom la seen xarit seen mbokk élève awa kébé bala ñi duggal ci programme rek dina sante pour parce que sa sonné ñu ci gënaaw di ñi jappalé bayu ñi ci ben yoon ñi ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu ki nga xamné ni moy seen chief officer bi bési last person bi di nuyu seen mbokk security yop bayu ken ñi ngi nuyu ñop képp ki nga xamné ni yaangi flow programme bi wala yaangi ñi bëgg flow té amulo chance pour dougasi ñi ngi leen di nuyu di leen sante ni ko faré di diko défé rek alhamess bu jot ñu ñow fi ci west coast waxtaan leen bir bi nga xamné ni mom lañuy def be limite li nga xamné ni moy emergency bi nga xamné ni moy xew ci bi dekk bi di leen nuyu wat benen yoon rek
2: elef kebe abarka bake mbadi mol niaje kebe bu kañina no purala e programme puralo multimedial on koy bulo du nga koto because radio doko mu kodoleti yo puralo multimedial on ko yela kodo dundi ka kañim programme sponsor en ka programme sur dinkra doltole radio doltole sulata mol fana e bulo dinje ka programme fasa because nim programme amunta ko ni dal si wodal si keje rek aka muru ne tele kan adun dal solo fana miyalon ko ay gambianol sula bake ay nafa bake because ni te dal so dundi je nga access soto pour ka mol karandi wala pour ka mol hakilo bulandi wala pour ka fo mol e dron minni muni nyanta kela pour mol setanka dimba masi bola woto nga jiki ko e womu baraji balete adu ngobe la business so sambala nyatole adu amanda woto fan nibe oke kam fan ila programo ika advert nyonale comme itaka business sol minke wala ika mamam fana minna e ka ofana advertise nyonale so woto mba fula mole ko ifana piro e simfanya minta e wakili ka o simfanyata pour ifana ka programo sponsor ibagala nim programo sponsor tarek molbe karang e be londi ngo sotla mi alon ka lukata dimbala masibo la karola kebeni mbota woto dron e na wala dabu minti bi wolom e market fire ninko market fire rek wolom dimbal wala kimal mini alon ko e ka bon na marcel to bo na kalamta e lokun tambila dimbabota dinkrato marcelo daming e ka je kumandi sandika mo jama dalta ka je tolong ni sandikal la yo bar ninko sandika rek ko marcel ti han kabi yo sandikato dimbabota jele yo ni walati nanka la fi nim mol ka finding ka kacha kool mi yalon ko aben na developmento afekan wala kool mi yalon ko aben mantoro sambakan nan na balwoto e ninko marcedron mbenga lonne ko niaje nko marcedron e marcemo dinkral de mi yalon ko akuma yata bake dinkralo mi yalon ko bankola buntungole bije ani manke gambiano te fang ila buntungolom jeti because niaje ntol be natano ka sijang ka femfono molie dimbala mantoro la karola dolbe e mum molle te mini yalon ko nga kono faso to kabo marcela carola woto marse mudin kral te mi yalon ko na kasarata de kamunda ko bankole kasarata na kasarata bankole murunda koma adun e nin konko be mola fan amari buka ke moti mi yalon ko aka hakil tenku ngo sonto hakil buka e tenku hani londo mi mbabulu fan aka filalale atekela no moti min se mo karandino atekela no moti fana mo se min karandino woto konko mu hadama dingo jawolete walati na e marse dimbalo e imu fendete mi yalon ko malla fila malla fi kake yo jama ni ajibe marse dimbal muni yati nay kake fonse nyonyi nin kawla e kebe abbe kuma yala bake pour mol yalon muni yati na marse dimbal kake anin ngafu moli ndolo korsi roto na suti roto na minje ko wole yati na marse dimbal kake folo folo mba folo la dami ni wolo nyinti ko kurangola ni ajibe marse kono dokulal be mu molete mi yalon ko be suralin kurangola le kuran kumata ila do koto bakele adun ni ay marseto jibe e bagala ko strokol min bije ko min kantingol min bije i jama mu korgeto leti wala barganelo yo woneol nak kuran o wire system o bije mi alon ko different electrician le akeje and different material lom fanan bagaso lom min alon ko ye use ka o wire system oke so weati na le fang electrical system o min bije aketa electrical system o ti mi alon ko amar recommend fang because do kanale qualified electrician olom do ena o manke qualified electrician oti bare nyimmo flo be do ko ke nyindula la adu nyimmo flo be londol le display mini alan ko manke kelinti nyindo ay londi lukari ngo sotole pour ka electrical wiring ke nyindo man londo soto mi alan ko alukata nyindo ala londo min lukata yatina aya direct ka bagaso sam mi alan ko baga solo mi alon kwa standard soto pour ka standard electrical wiring system oke nindo man londo soto min lukata atata baga so san komi baga so min da soni ata rek aya komi ngate fe mbatu nga manej yo nka fumole kurango mu fenete mi alon ko ni a manej drong in the next minute dimbabe manej la chebe ngaji kin sebula isenyu ko ijindula senen dimbade nsuru aka moy lale
3: ah mboki de luka de gena bo station officer ba jowa hello si kala ma sose ah ma lere len ko si olof ah ten ak topic buñ fassiyene waxtane ak yeen moy market fire ah safara bi nga xamne ni day farandi am ci bir marché bi ah gis nañ ne just 2 weeks back amna safara bu hew fele ci serokunda marché moy ci syndicat bi ah gis nañ ne safara bu serious gennon na fofu no te gis nañ ne most of them lu ko de waral ah def de muna nek po wearing ah wearing bi nga xamne ni ndim ko de wéré né bu ba parce que gis nañ né generation buñ nek ni fo dem fu nek ni tangi use current so def de is very important ni suñ de use current dab ñu mëna use materials yi nga xamné ni dañ ba pour nga use ko pour wéré nga use tam ni ki nga xamné ni ligéyam sen ba féré loxom sen na ci ligéyam bo ta tay nak ñina xara ñu fassiyene waxtaan ak mbokki gambien ak képp ku nga xamné ni yaangi éw ci bir gambien market fair bu ko ñu mëna baye seen xel bu baax parce que gis nañ né 8 art market bi mu nay wax né di dunda parce que dutama wax lolu ci marché bi nek na place bi nga xamné ni fofu lañuy jëndé seen bagage suñuy dundé luñuy sol fofu lañ koy jëndé ak so many things kon di nga kon suñ démé be marché bi di nek di laka dina nek li nga xamné ni nekku suñ jëm kanam suñ délu ci ginaaw la té lolu nak nekku li nga xamné ni daf ñu gëna motana tay ñu ne ñu fassiyene waxtane sen su li ñu jekke nak moy la po wearing bi wearing mi nga xamne ni nit ñang koy def ci bir marché bi te nekut wearing bu ba because suñ xolé bir marché bi be ci bir danaka bagage yu bari yu fa nek na li nga xamne ni mom ak po wearing daf de mëna cost li nga xamne ni moy safara because gis nañ ne marché bi ay bagage yi woñi ñu fa ay plastic lifini bagasi lolou yop nek na li nga xamne ni pour mu ta tal safara daf de nek lu yomb parce que gis nañ ne most of them ñu nek ci bir marché bi amé boutique duñ de wear sen fili wear niñ ko wara weare wala duñ de use bagage yi nga xamne ñu nek bagage yi quality lolou yop nek na bir bu nga xamne daf de mëna ko safara parce que gis nañ ne current mu ñu use su fekke na nek nga ki nga xamne ni ya nga amé boutique ci bir marché bi sa wearin bi fil bi nga xamne ni yang ko weare ci bir boutique bi dugalul ko ci bir PVC pipe moy pipe bu wex bobu non nga xamne fofu lañ dey dugal fil bi pour mu mën koy protect ci yeneen yu bari parce que gis nañ ne boutique yu bari ñing ci biir marché bi corgate ci bi corgate lañ ko dey défaralé wala suñ ko défaru tam corgate ñing ko dajé li nga xamne ni corgate la kon su nekké na jël nga fil bobu nga def nga wéré ko sa boutique bi té dugalul ko ci bit PVC pipe bobu dina nek mbir bi nga xamne ni daf dey mëna ga pour cause li nga xamne ni moy safara to sin hole bu baax sa gis nañ la fani danaka current bi system mu ngi on and off kon yo su fekke nek ki nga xamne ni yaangi amé fil bi nga xamne fil bi nekul fil bi nga wara use bu quality wala dugalul ko ci bir PVC pipe su mané PVC pipe na mo nek pipe bu wex bu mu non nga xamne ci lañ di dugal fil bi même suñu xolé bi ci bi su nekul affaire courant sa pipe bobu dafa nek li nga xamne dafa important because lego lay gis nañ ne yenen boutique yu bari ñi ci bir marché bi dañ demuna am ay janax ci bir boutique bi te su boba janax dinañ nek li nga xamne ni dañ koy muna ya kon nañ de mixo li nga xamne ni moy wéré ni ñi def ci bir marché bi nañ de use bagage yi nga xamne ni ño nek bagage yu baax même dafa cher sa way nañ mixo ñu use bagage yu baax te suñu def wéré mi tam nañ de mixo ñu out ku nga xamne ni loxom dafa set ci wéré mi
2: abarka ba ke elf kebe kebe yeku fujami yalon ko akuma yata bake mbadi ngol mbele nga moyo na aka pipe koyo mim fote min keta PVC pipe oti wo mu pipe oti mi yalon ko akuma yata bake specially nin tata fum futata sindikato jana iba tarla ko ni e sindikato jibe masingol le bije mi yalon ko masin sembe mallom masingol lo mi yalon ko e ka finjalo mim bondi fam finjalo mi yalon ko akandita so ni ye wiring system o ke wo din kratu dam yalon ko ye wayal bula neketi mantra o PCV pipe o kono ibagela ko wo kando abetariala purka wayal worn out nin ko ka wayal worn out wolo nyinti nin kando e wo wayal marek ikatara fetendine so ni fetenta purye 14 drong e kebulo leta life kebulo le nyoma akake kulet mi yalon ka sonia tabake adu ni wo life kebulo le nyoma rek ikaje spark le kake ni wo spark keta rek dimbaka bole woto e nin adu ni ajibe syndicato domorol le kado kuje so domorol be dawda ninol buka fodun krala so nim filol nin kandoye hit turan esten e kaje e ka sent le soto mi alon ko sent nin ka ninol attractle nae attract dro ninol ke e dalo e fenkol kanne filol la folel kanne ka bondi ni o nyopoti ya bondi dro e kaje ko sain e life wo yale katara banta ni wo life wo ya fulol minin tanyo na rek e kaje wole ka dimba kos jama jama ni market fire jibe a jama electrical electricity le ka kos so woto be mol yamar la ni tata syndicato tonyato nyai lota jere ki fang baje la ko structural min bije tricota o be mingena siata je wolom korgeto barigo bu banko bu fang man siaji so wo korgeto ni wo barigo hani keblo fo hosta dulato alata korgeto ka wolada alata barigo ka rek abe maskelale na mo maske ay dimbabo abe maske la famia lon ko ni sembeta je la rek abe soklale woto mba fula molie ko ya ye ke multi min yalon ko momo ibe momo min nati la ka duka dundi marché to pour electrical system wiring system o keje inyante hakilo tula bake kana manage atraye standard wire sang British wire mi yalon ko standard lo woti nka fo molie wate wati nin tul ka fo British wire rek dol company dol sa mirano min yalon ko ka wayal nati jay sa mirano le control be British wayale advertise kan but advertisement ke na nganyoti mawuli nyinka ma purka company advertise wala ka bagas advertise baren sulata gambia lon la tankola ila soto fengola tanko ani niyo la tankola wala na always bagaso mintol sobita ko wala standardi nka mol direct pour se bagasi values pour se tanka masibo la mimbuko marcela masibo banko banko min konko dun taje dro wo banko te develop nola because wo banko min konko dun taje alonko wo banko nyaton kol mol min marta wo banko la wolte ke la molti min yalon ko hakil ten ko soto anima hakil ten ko soto itete mira la no positively itete mira nyamina ni mol ke mira nyam fanga buka ke kilindi so itete mira kendo soto la pour ka banko develop woto min bayat na la mbé konko soto la na banko kan na mexo nga bantambili ni wo konko tema wolo nyinti nimbe bantambila ni wo konko tema wolo nyinti ko molbe la attitude le falina ka jeko e ngam fonyo ka dimba mane dimba manke fenti mi yalon ko ka mane dimba min nyanta kala woke min manyana kala wo bondi kool kono electrical wiring system amanyana kala fenti mi yalon ko ba mane la because ni am manage rek dimba be manage la le oto mba fola mole ko ye hakilotu ye dabondi pour ka foko ibe electrical system le manage la wallahi ka je kebe wati do bije mita kilingo mo tambe ka dem mita kilingo la adu ni en ying electrical ni e courant o jibe courant ka trouble waya cable fula drone to wolon positive ni negative to so saying ni tra atul be connecta mita kilingo to wo cable lol demand min kana through those cables wo cable o buka wo situation no handle no so akatale optoran esten cable o ka oba hitle na oba hitere ka be melt la adu na melt rek live cable access soto le pour ka crash nyona adu ni crash nyona rek dimbabe bolal ni dimbabe to rek abe tinyar bal ke la marché kono woto mba fula mol ye min yalon ko ka mamam marché la fanala ye hakilo to woto bake e kana ajibe based on their own interest bare ye bankola interest jibe ye mol la interest jibe wala kuma yata kebe
3: ah mbokki deglu kadi rek degga ngeen ko kon station of sa bagnan num ko waxe ah ba legui rek ñing ci power bi nga xamne ni mu ngi ci bir marché bi ah because suñu xolé spécialiste syndicat bi bagage yu fa nek lu bari ay bagage yi wëñ la spécialiste borom machine ni ñi nga xamne dañ da amé machine wal ida wal dugub la gerté la wala dégé gis nañ ne tam bari go ñu fay né bari té so xolé bi ci bir most of them dañ dem na bokka ben amita da nga gis bitigu bari ñom ñoy bokka ben amita té suñu xolé bi ci bir mita bobu non dafa am ñaari fil yi nga xamné ni ño dé saf bitigu yoy non yop té suñ démé bé mu nay wa overuse parce que luta mané overuse su féké né dañ ko overload ñu bari connecti té bitik bu nek ya nga use voltage bu bari kenen ak kenen mu nga use voltage bu bari ci ben mita lolou yeb daf dé mëna nek li nga xamné daf dé mëna cause safara because su fekké da ya different people ñu ngi connect ci ben mito bobu nono for example ki machine wal amé té mom machine wal bu mu amé nono xamnañ né machine bi si wal daf day gëna mëna gënné sahar sahar bi nga xamné né dafa tang su féggé né mom boutique bu mu amé nono wearing system am bi nék lu ba wala idée su féké matière bi mu ngi ba defewuñ ko ni nga wara defé in a correct way idée da nga jël fil bi rek nga wéya ko no dugal loko ci PBC pipe bi then lool façon bobu so machine bi ngalawu tang bu muy guenam fekke lal na fil bi mun na melt te sou melé at the end of the day dina spark te sou spark amé rek dina guené li nga xamné moy safara motax most of the time safara sou guené ci bir marché bi daf day nekkal li lu serious ba paré daf déga parce que luta ya ngi jël ben fil wala ñaari fil nga connect ko ci different boutique yi nga xamné ni dañ bari so safara sou guené rek bala ñi mëna am wul wala ñi am lu leena dimbalé da fay fekk safara bi def na ya haya bu bari te du am ci ben boutique ci boutique yu bari la dé transfert because suñu xolé structure marché bi num demé rek gis nañ né boutique ya nga taxalanté yene sa sa doode mëna am space da nga tégalanté boutique yu bari nga dogo mëna am space té lolou boutique yoy yëpp ci ben mita lañ ko nek ben fil lañ nek di use lolou yëpp dafa nek mbir bu nga xamné ni daf dé mëna cause safara ci num gaawé té constater nu ko xaré gis nañ né spécialiste ci sanika bi nek na place bi nga xamné ni jaay lék ñu fa bari jëmalé ko ci ay mango orange wala lék daal lu mënta doon rek té xamnañ né lék mom mo ci fum bari rek janax yaang fa den su boba janax itam dañ dé mëna am access pour yaaxal li nga xamné ni moy fil bi su féké fil bi nek ci bir PBC pipe bi janax dañ dé mëna am access pour ñu mëna yaaxal fil bu parce que fil bi gis nañ né bala nga égga ci fil bi lu waral courant mi du daw daf de meuna am folé folé bobu lañ lay yaax suñu yaaxé fi folé bi obviously dinañ égga ci fil bobu té spil bobu su dagué spark su amé rek safara dina am té safara bi su amé dafa nek li nga xamné ni dafa ga kon ñi nga xamné ni ñi ngi nek ci bir marché bi di jaay wala jënd sa su nek dañ di wara baye xel ci fusa bobu spécial nak ci ñi amé boutique ñoo lañu waxal because wearing bi lolu seen responsabilité pour ñi wayaré fil bi nga xamné ni day add best spécialé British Constitution officer baña ñu ko xé British standard bi amna na ko num ko hay yenen company lego leg suñ dege ñin fire service any radio ñi dem ñi ngi wax about electricity dañ dem mëna wax British standard bi mo nek yi nga xamne ni mo nek bagage yu garanti do neku ne dañuy advertise gay dede dañuy xol li nga xamne ni elek mo ñu jëriñ su fekke na tam dañ ci de yenen company dañ ci de mëna gisee mop ñu jéggalu rek way kon waxé wuñ ko pour jëmaré advertise ñin advertise taxu ñu juk luñu taxa juk rek moy naka la fagaro be faju duñu fekk motax sa su nek señ waxe electricity rek dañ dé mëna use PBC naka British standard bi because nek na bagage bi nga xamné ni mo nek lu gën te so démé tam ba jënd bagage bobu non ba xamné mo gën nañ make so tamé ñi jël ni ki nga xamné ni loxom dafa set ci ligé moy wearing buñ dé use né ah carré suma mbokala wala ki de suma jarbala wala suma domi oncle wala suma li suma bokala dan harama jël ko mu liguel ba parce que li lay liguel waye da nga wara souralé ndax so ki ngay o pour mu jël sa mbokala dégala sa mbokala waye da nga wara souralé ndax ki mu na liguel ndax liguel setna lu muy def bul hol ne wala bu ngene harama hol ne ki suma koy def may fay ko price bu cher kel suma koy def ma fego cheap price buñ de hol la nañ de hol lo xamné ni at the end of the day duñu yaaxal because do mëna nek di liggéey ngay outil pour jumali sa ci sa family bi nga den def lo xamné ni yow ci sa bop yaang ci bit risk nek na li nga xamné danaka amut sens kon nañ de make so suñ de def wearing ci bir marché bi nañ de use material yu bax nañ de use ñi nga xamné ni seen mi loxo set na ci seen media
2: a baraka bake elef kebe mbadi ngol mbele nga moy ñuna ay kumo fu mi yalon ko akuma yata bake ka British waya soto da ma manke questionoti ni e British waya soto ye electrician soto mi yalon ko akual fighter bare han intra ye waya soto mi yalon ko is up to standard bare electrician ta mi yalon ko amanke electrician oti min qual fighter yet still is just like you are from the frying pan to the fire wo mu ku kilingolti be barem be mimbe kumbo ka wolo nyindi ko ibe bagaso sot la miyalon ko akendiata e electrician soto fana miyalon ko ayala do ko no nyinku fulol lebita ye tanka bar ni man nyinku fulol apply dron abe posi abe difficult la bake pour ite tanka dimba masibola kebe ni ajibe ni tamanta manda marse ko ne kaje ko restaurantol bije panketi janilal bije kafe Touba wa filal bije subu wa filal bije adun telol bije ni molbe ke munafan dimballa wol mafo e fan kurango ke munafan dimba fa ngol la dimba so ni ajibe marse kono marse be deteri nyamini adun marse kono mala fengote banaji yo adun tol believe ta ko fen saba wole ka dimba nati wolom kando mala fengo anin
3: oxygen
2: wolom fognoti nin nin kusabol benta nyon kande nin tara kando bi jam mala fengo bije nin fogno nata do mon nindo baga la dimba bota yo ni ajibe marse kono fengo mingena siata marse to mala fengo lo yo nin marse la deto fanan katina kando bije le kando mom kana nyin karo ke fabi je fatiji yo fogno dum atemo fennete mi alon ko dawda oxygen dawda bije le wala katinen itebe dawda e keni jino because ni without oxygen iteni jino la watatemo fennete mi alon ko ibe dawda bije le hani be din kokona bijele ni aje nate banta dawda rek moti dun mo fangte tan no lawoto so mba fola mole ko ya hakilo to bake ite mutabir lalti ite tabiro ke marse kono fo ite tabiro ke lola fo ite tabiro ke gaso le nyanta hakilo to la bake ni ite tabiro ke lola fang nyanta confirm ni tabiro ke lola wala kembo nyanta confirm la ko wo fatale janite be depart la kabo marse to ni ite tabiro ke gaso la alonko gaso la ndi dulate ke la no marse hani gaso mi alonko empty bottle lolom at amal lande aman space to marse kono a bondi marse kono because it is say no e futa so kono dimbaibo nin dimbaibo ta ay gaso tarabe lari ndami na ya hit hit be hito ibagela wo gaso nyin aka dimba kafule hani gaso famialon ko abe emtirine wole fango jaw yata dimbaato dina famialon ko femba kono because ay air space to le the moment a hit tarek wo air nin wo gaso nyin aka tara rotate kanga kono le gaso nyim e kamoy mol ka fo e gaso ka explode amanke silinda nyim fanglo ka explode gaso dato e ka fitin ske damini comme ni lafta baga gas ko sere le ka sere damini e jejibe ka je kese mulungo le biji o keso folele amuta o fole nyine gaso sil gaso buka perno ka finti banta so o fole ni hiti amare ka melt la ka yoyle na yoyta rek o bulo nyim min biji aka tile aka finti le tif na finti da na benta mo fe abe falal na benta ala atano fanga e bem fenjaro fe like wolo mi alon ka jata wolay fembu sa fembambandingo e kaja e wo fengo feting so ni wo si fa ite wo ke marse kono alon ko ni marse malata atul ka bor lal ka finti fa manu le kanaji sai ni wo explosion on nyinketa atata wo mokan ite amre wo mari nyanta kela jadi wo be kala moti mi alon ko abe fala atalon na fami afa ibagala atalona no mi fenne afa so wala nan ka fo mole ko ye hakilo to bake nintara ibe dokula marse to ibe fengo fe min dokula nomba min momo min lafta pour ka contribute programme auto wala il lafta nyinin karo la programme auto kuye jahalije 3549172 3549172 mbokay kep ku nga xamne buganga boka ki programme bi rek so bugue call nomba pour join 3549172 ni aje nka je bambande mole pour mol sa long mini alon ko panket janna lonjana kafe Touba tio lonjana i bese hakilotu nini ndimba be marse kono wala nini ndimba ka trouble marse kono hani ni karal alfang e kaje moya la passero ke local ferro la foka pare somta abuka confirm fo dimba fata man fa ita yelma boto kono min akala piece control fay volto e kawje abuka mala instant fanga akata matematika njele tebe kodi la wato minna wato fonyo ya ay fonyo soto ikaje akana malaite ko mala namalte ko mare ka be kantingol dol mutala nae mutata ke bagela kasaro keta kebe 3549172 ngebula eni surwa kan moyla alfana ye fahamdi mimbe kere
3: ah mboke deglu kare rek be ganna bu ste wa helo le ci sose be legi rek ngi ci market fair waye dina ibil line be rek ke bu ko xamna ya nga bu ko ote feke am nga lo bu ga yok ci programme wala am nga lo bu ga laje mun ngay ote ci 3549172 3549172 ku bu ga wote rek mun ngay ote ci number bu non market fair gis nañ ne safara yule gene ci marché bi dafa bari consté so holé sax légui Gambia most of the time suñu djublu ci événement wala after événement ci la marché de lakka lolou yeb lu ko dé waral mën na wax na ñent suñu bop la parce que yenen say dañ dé careless moko dé cause especially ngeen djiga ma ci cadre bi nak ñawkati ñom bari na yu bari ci ñom la dé joggé ak wala jaykati pankati jaykati cafe Touba li yeb ak borom restaurant nekk na yu bari yo xamne ci ñom la day joggé ci nakala day joggé ci ñom spécialiste ñew candidat nga gis ku passé ba paré local fair bi du bari wu ñuko use way ba légui ni ñang ko use da ngay passé ba paré fair bu ngi done passé yoyu do consider ndax safara bi feyna wala fey da ngay dem nga soti ko nga aw sa yoon spécialiste su gaay di wacce nak lañ ko dédé suñu xamé ni ñu ngi ñew pour té seen plan ñina xara ñu soti safara bi ci fair bi way na nga jël ndox nga fey ko nga dem jamma am dédé diñ ko def dé dañuy jël safara bi rek soti ko nonu def ko ci place bi nga xamné né parce que gom nañ né safara lu ko dé wala ñetti mbir la oxygène fuel ak heat suñu né oxygène na moy ngalaw té amné na ngalaw mo fo dem mo fa because wi tan ngalaw diñ mëna noké hit moy tangay hanga marché bi mo kenn du fa laacc ndax tangana wala tangul ak fuel moy mbir bi nga xamné ni dafa ga pour jël tal safara jomale ko ci ñewkat yi seen piece ñu den dog diko saani ida dañ ko di duggal ci bir saako wala ñu jur ko ci ben place bi nga xamné dañu ñew rek jël safara bi soti su boba yow bala nga yegg lu xew fekk safara bi tanna te su boba yaaho dina am ak borom restaurant yi most of them ñom tam ci bagage électrique yi ñu do use parce que gis nañ na légui station officer banje na aidé nit ñi yu bari affaire courant lañ ko dey use lu bari danaka bagage yi local yi nit ñi use tuñ ko lu bari su fekke ne nek nga ki nga xamne yaangi amé restaurant ci bir marché bi sa yaangi amé powering wala sa bagage yi nga xamne ni courant la dey use xam lo noko use wala yaang koy misuse lool yep nek na mbir bi nga xamne ni daf de mëna ko safara dañ de mëna gis tam ci jaykati panker yi most of them duñ dekké man fan la wara tok man la ka panker ak suma laké suma panker bëre fan la wara fé safara bi lool yep nek na mbir bi nga xamne daf de mëna indi safara ci bir marché parce que féké na yaangi la ka panker ci place bi nga xamne ni mu ngi ci digënté ida e fil yo xamne ni waya wuñ ko bu baax wala neku fil yu nga xamne ni day a standard ñi ngi am problème yo nga la ka panger ba béré because xamnañ ne diw mom ak safara fuñ nek mom mo gëna gaaw sa plus e fil bobu daf dé mëna ga pour mu tar safara la ka nga sa panger ba consider foko fé da nga dem rek xol fu taxel la rek nga jël soti fa safara bi nga dem bay ko nonu lolu at the end of the day lu muy indi moy dina indi yaa parce que dafa indi safara ak jaykati café gis nañ ne jaykati café légui fo wiré ci bir marché bi ñu fa place bi xamna yo hatu yeb ñu ngi dugg ci bir marché bi di jay café ñom tam war nañu nek ñi nga xamne ne sté dañu di wara bay seen xel bu ba fuñ né dugga di jay déggal nak dañu jay pour di dan dolé pour jëmalé ci njabot gi way nañ di souralé tam li nga xamne ni da fay indi yaaho parce que su féké ne yaangi dugga fi nga xamne ni sa pouspous bi gis nañ ne fourné ci bir pouspous bi la nek so su féké ne pouspous bi amna place bi nga xamne ni da fa buna xali safara mën na fay wacce te su wacce mën na la ci place bi nga xamne ni da fay indi li nga xamne ni moy safara because gis nañ ne marché bi daf de hat lu nek nga di gis bagage yaangi bari fo dem bagage

0: constantly ko hay gis nañ ne safara fu muñ ta am fex safara la ñoo because degal moy seen liggey lool lañ seen ak mbokki gambian bi waye mbokki gambian tam dañ de wara sourane ne safara su amé degal la dinañ ko dem fay waye yaaho yaaho bi yeb yu bari ci ki nga xamne mom mom boutique bi wala place bi lu bari ci mom lañ joggé parce que ñun luñ mën rek moy ñeu fay safara bi té gis nañ né most of them da nga gis constant num ko waxé gas mu ci biir boutique la wala fu mën ta nek té gis nañ né safara fu mu nek rek gas su fa nek daf dé nek li nga xamne dafa serious because so xolé boutique gas boutique bi mom du mu so toj waye amna bul bi nga xamne né dafa nek ci biir gas bi amna nu muy tangé ci biir safara rek daf dé explode su exploité su la nga li lar mir mu toj ko mom su lalé doomu adama ndjay koku waxuñ ko mu na ci ñaka bakana bi kon ne len de bay xel su lolu bu baax xamna dina bayste mu gëna yaatal fofu nonu ci sosé
1: jerejef elef cebe ya ngay fatale ku demba suñu programme bi moderator bi lajte na nda nit mu na dencia fuel essence kibir marché bi té wonon na ko né essence kibir marché bi essence amout fa place gas amout fa place because marché place la bu nga xamné place bu hat la té place la bu nga xamné place bu rew mi yakar la marché amna bagage yo xamné warlo ko dencia fof because soko denké kibir marché bi rek dafa melni yangé indi yahou yahou té bu bari kibir marché bi so indé lolou rek da nga gis né hif dina duga kibir suñ rew té hif su dugé kibir rew mi rek rew mi da fay delu ganaw because wa rew mi sa duñ mëna halat positively kiss naka lañuy def pour ñu mëna dem ci kanam kon lu nga xamné dinañu indil hif nañ ko daw nañ ko nañ tek suñ bakken ñu ar lu nga xamné moy ar suñ dunda bi ñu gis né suñ dunda bi doy nañu waye budé dunda bi doyut be paré ñu bolé ci sa yu nekk safara di gëna ki suñ marché rek def ñoo gëna lor suñ démé watan be ñu aga ki biir marché bi duñ mëna watan ki mbiri marché té waxuñu yan jafé jafé lañ dé jankwantel during time bu nga xamné safara jëna na ki biir marché bi kébé so xolé marché bi sayum také rek nit ñi dañu daw di jéna di outali fire service di lañ jox information di daw di rekel sen bakken fayman ni di daw di duga fofu ñu nga xamné ñom ligéyuñ ci biir marché bi xamuñu lan ak lan mo di risk attaque indi inside the market loolu la wax ni comme ay fuel ñu ngi fofu ay gas ñu ngi fofu fayman ni ñaka xam ñu dem pour fay safara bobu nonu sometimes nga gis dafa daw yaram trop sometimes da nga day gis fayman mu ngi struggle pour fay safara pour nit ki reculo alelam ak bakenam fayman bi far bakenam des fofu loolu daw yaram la lu ko day waral moy sometimes da ngay dem fire bu nga xamne fire bu tense xamlo nanak lan mo involve fofu comme gas yi ma day wani wala essence yi ma day wani sude explode nak ci place bu nga xamne def la jégué comme safara bi tal mu aga ki essence te yo yangi jégué fofu obviously do mu na rekia wala gas explode within a short distance da nga gis ne yo do mu na rekia kon ñu ngi wax ni ñi ne essence amout place so am nga ñu ngi wax fi fuel oxygen fuel and heat mode cause fire waye ñu bari luñ understand ki fuel so waxe fuel rek ñom dañ lay fogné essence waye fuel moy lepp lu nga xamné mën na yobana tal lool moy fuel lool la angalé di wa fuel waye fuel bi ni bu may wa ak bobu they are different fuel bi ni bu may wa né amout place ki bir marché bi moy essence comme nga nek ki bir marché bi nga ne da ngay jay essence fofu wala legui nga ne haral ma dencia fofu essence sudin case nga def ko ki sa store bi essence amout place fofu gas amout place fofu gas mun nga ko indi jefande ko ko fofu be pare nga jene ko immediately suñ deme be aga safara su jene ki bir marché bi upon arrival ludé indi diligence be safara bi harañ moy marché bi so cete stroke bi da nga xamné amna ay yoon yu nga xamné sudin case emergency amna fayate nda fofu la wara duggé pour mo am access pour fay safara waye da nga gis yoon yoyu nonu yépp dañ ko fata ñu ngi def ay cantine ci kaw yoon yoyu ñu ngi tek ay table ci kaw yoon yoyu legui safara mën na jina during night time late hours so da nga gis né olé fayaman ñoy nekati struggle pour jéné table yoyu pour randal cantine yoyu suko défé moto bi am access duga pour suko défé hosi ngeen mëna lé hosi ben aga fu nga xamné fofu la safara bi holi safara bi neka because so jotut holi safara bi rek pour nga fé ko du yomba kon ñu ngi wani ñi né still nañ xamné marché bi place la bu nga xamné emergency muna am fofu at any time. Kon people responsible ñu nga xamne ño responsible marché bi ño wara ndika bagn pour jox ñi cantine ñu samp ko ci kaw yoon yoyu nonu ño wara bagn pour ñi tek table ci kaw yoon yoyu nonu because suñ tege table ci kaw yoon yoyu nonu da nga gis ne marché bi su safara amé fofu rek

Ya koi khae koi kene ingat ufanun afi angar reke im numbasta ina yiva ke koi to ande koi meke mom reke amene tiere fu ya ka koi ke inchek na men khae tenda fu chamano ke indi ki nga ake khae una men sate fe asupto ha tie dal chumulu jana ke ndu kayo kam fe nu de taga netiere ta na chamano fe indef na khae e win win barra kanno ka anduna rek leng ande ketarna ay imbaromba sa yif ina para par no kino re anduna e dal yone fasak wala kino ra anno e dal ken rep i antren wala itam rek i det koy ci porer ken avocata in bo embagon dawir bo bago dalo tro halteno okin no ande kay nu nga sa ku sa ka ino kanga kay gudik kay ka sa ka bonakh bo ande oulu kangan ka juf juf loar ka geno ka chungo ka ka fop koy win membarate no bazayif e no ka anduna rek ka lorakin to ka anduna kana ka

mba jitam ke ando naye te def kasir tiakhan ke affaire ke ke ando naye you know ndetar fartum fartima ndetar rokten laya bok taytane so bok taga to haga mo fanga jiganira ngon jiri ko na fiyankan in yonta a yif imba ambuk imba bar na yonta tena yif werante ke ando naye dal ando naye ghuram na ka qita o qadum imbaro et ke ilaha nyu khraxe musandin bo ande dal wa dig yalla e injekke ta ka sax ka na fera in bo ignorel ta ka bondara bon gagnera bon it ofet pala kafet indi choxan kaga koy xayta defu jotale ghuram na rek aso kendum bo imbago much mbago det ke anay rek den def ke anay ten revu ke forer na ten jariran imbañ nombi yaga koy yon fa wes ko studio 92.1.

0: Allo.
1: Koro Hendjaye.
0: Naam, Yare Diaw.
1: Jam rekam dina.
0: Andayul way.
1: Keba Cisse, c'est Defa Ousmane Cisse.
0: Hey, Keba.
1: Naam.
0: Hey, gijaw nga na.
1: Trop ça.
0: Ta pale.
1: Amen rek.
0: Ah, gijaw mo nan de.
1: Ligelo ko amen fi dara.
0: Simna na mote.
1: Anayin.
0: Ayo.
1: Hirwa ma pakay.
0: Njabo way.
1: Fa jere jofa Hendjaye.
0: Joka njal jo. Keba Cisse, nous ngirwa nga pa pa. Ramon mon gars ñewat way da ngay wañi radio bi nak ko defé ba mo na dégga touti allô
2: allô
0: allô
2: ma sonanu la
0: way touti na tecc mo no fay
2: mo ah wañi na radio bi bu dañu na télé et mobile
0: wa légui kay mo mu ngi bax mo
2: légui baxna
0: wa wa
2: bi mo ran kasuwan Mariama Kunda
0: yeah
2: Wow, sérieux, Afela.
0: Afela, ana.
2: Programme, Afela.
0: Afela, ana wanja di wanja.
2: Wanja, ni bine legi ni, wuyagul.
0: Ana nyom Lagos.
2: Kayep dem nay.
0: Oh.
2: Bing may bi fega gay ying si yon di dem.
0: Lezar.
2: Way nak ni ñaan rek programme yi, ma ngi ñaan suma dom sérieux.
0: Ah.
2: Yep, ma ngi lené wër gu yaram gudu fan ak fa suma papa yi. Sama yayi sama oncle yi ñepp la noy ci sérère yi
0: ñepp fay nañu
2: way baye ma ken fans club west coast fm coalition ñuy na ñepp
0: ñepp way
2: baye ma ken fum nekk ni man ak président ilu gassama
0: ilu
2: ño fi nekka
0: neul mako ak aw buri keram
2: waw aw ko bu keram ci bir legi la joge lek wa mu wona wal ndessa premun taw
0: esan
2: hangali premun taw
0: ene
2: waw malo bu bu mun noy comme ñankatang la rek bu oyof ak saw ak dutir bu nga won kérok
0: premun taw
2: bobu la lek ma ngi fofu la joge rek ma tok rek ma woné o bir bangi melni balum
0: xala deglo gay
2: ñen ci
0: farbasar mu ngi nan
2: ah xam la lumay wax
0: dafa bu ga affaire yi de
2: ma ngi nuyu oncle may gay
0: eh
2: il se jeng oncle
0: akay
2: waw ma ne ko dudu dj du ni na gayep suma bu gay rek na djum
0: jere jef way
2: wa suma oncle suma oncle nak jola bi eh
0: ñom thomas
2: thomas
0: thomas mani
2: Thomas Mane ne ko nuy nako bu ba
0: ñom Basiru Diallo
2: gaye Basiru ha suma ma Basiru Diallo giñ nako dega
0: acha acha jara jef
2: xama lu ñew nak
0: man sa dem ak giñ nako dega kol nako
2: way na gëne sax suma ma mam seer bi borom ñaani
0: ah kay
2: borom ñaani bu do rek ñaan rek kesse rek lay def wa nuy na ñep way
0: jere jef way
2: wa credit nak bari wul de
0: way gaaw nañ sa kan
2: wa comme dugëna rek
0: wa
3: Salaam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Nuyu suma ko dofo Raymond ñom ñep.
0: Raymond
3: West Coast Fans Club yeb ñu na len.
0: Jere jef way mbay.
3: Ron kasube yeb ñu na len.
0: Indil na la sa benam bokka ci bir relevin bi de.
3: Xamna na benam bi dinañ dem end fofu ñun ñep nak.
0: Ah waaw lolu mom lu wara am la.
3: Mané ray bi ray yeb dañuy ray yeb way di nan di ray rek di lekal law
0: ñu set ben atimat rek dal di koné Raymond ñu kay ñew
3: wa ben atimat la ñu set rek ñun ñam bi daana fofu non
0: chum
3: starting from 8 9 10 11 bi tok bu ñu start nak
0: kérok dega gis jago bu contane be dug ci ron kasuwa
3: way nak jago is mo bokale ñe defal nang nak de
0: ah acha bo
3: ah kon nak waal nang pare am nañ jaay ni mom wana la smo system
0: ah baxna dal
3: ñu tokoski bi sa ñaan yaangi am xalit bo xamni harama bayla da ñu na ñeb da
0: ful toñ de
3: dina ñep ni na ñep sa dañ ñep gram na ñep
0: jerejef way
3: ñiko deglu yeb ñu nan inshallah
0: jerejef
3: parce que sikana ma kanam inshallah yo tam ñel na la yalla defal jamm
0: amen way takki so way
3: ñu very much ñom dije mo yeb ñu nan inshallah ñina bay mo ken bu mo limay jum
0: ay kay ñom dije mo
3: yeb inshallah
0: kay jerejef way
3: ñu very much ñoy
0: ak koku di bay gey am bay gey ñu nañ la Ah, sama soljabi. Ha, na na la baba. Usman Kor.
4: Eh, assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam. Na fi okay.
4: Mané rebon nak lay wax ni mel ku reru la wax.
0: Yangé jowré monde.
4: Waaw, bay ko rek mu nek fo nek kaka la mel ku ku reru la wax.
0: Yangé jowré monde, am nga remon.
4: Rebon mané mo sori lol mota.
0: Xéñ dago du jeex dé.
4: Ay, bobo dengo koroj rek, libéré da koroj.
0: Yangé di histoire.
4: Do ko ñëté rek amna problème.
0: Baxna.
4: Lagam.
0: Way.
4: Da ngol fi nak.
0: No tank fi rek.
4: Me xiro fop fop way.
0: Yi way.
4: Me xiro ha bi ñu la atna fe fop.
0: Ah kay.
4: Dem nga def rek me xiro ha den.
0: Ah.
4: Ya sam roga ci ay ngey mbugna.
0: Amin.
4: Roga roga day seytane atna jam.
0: Amin.
4: Seytane ina na ne ya sam roga mu tay ngi.
0: Amin ya
4: rabbal alamin. Ya metere ker mom metere mom ndok yo kam Gambia.
0: Aha.
4: Denu ka dem boge waro fi ndax ker mom. Ker mom ay avia yi ndigi mom kay jangal ki fuugalen goye jari na jara sen xoto kaga ngor ke na ngiro panga nga sen.
0: Wallahi de.
4: Aw ya sam roga panga nga sen den koy telefone jam.
0: Amin way.
4: Jam bari ni amina amaya torop. Sam roga mu den. Bu nga sé né tam ya sa boga ci téne fofu bu pokin xasse té pokin way
0: amen way
4: ni no fop ya sam téléphone jamm
0: amen
4: a djégo xudo ñus ya sa boga fukaté ñu park ay no fop way
0: amen way
4: mé ci até ndé né maro nak dé né assistant bay fo def lan do fa fop mé ci adel
0: okay
4: dé def lan biñ téné
0: aha
4: dé def na lo ñom fop
0: okay
4: ak buta pam
0: jokkal ja agare Ousmane Kor Ah!

0: yakoy baduna ko no screen rek a tare screen anay ino mbogum yam gambia fohlen inde a ko dawna okino leng rek a dawo fo ke do mo ngaten do makam ke felo ngaten tala koy embassy rayif yam anda hay rek ko langa ya la sadine hey koromak allo balajouf
1: wa ma xecu nang way tigi xole do mu nak
0: yi andame kene kayo rek
1: wa resonne goda ngondi
0: aha da falay fe mo malera meke
1: wa mbanu ngi dara kay
0: eh ñu mu ñam moy to wa rek
1: ja ngiro ha no ndak
0: jokanjal juufa ñoo bay
1: wa ngiro ha kulu serer
0: jokanjal way
1: wa mo sando ha tam programme ne
0: okay
1: wa la ma programme ne kala fay ca na ñew da ndak indef na ten te def no ko serer
0: lol
1: wa programme na no ten na def leng show west coast radio da rog rek yerer me roga bisim jaf nor
0: amen
1: roga ya ino xeñ la akay jakaay bu grit nayo
0: akay
1: ndamir
0: wallahi amen
1: war ke rog fotu leer muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: en way
1: wa dige nak no lek ole ki non nan ki lo xawé do nga amé tax na whatsapp group ne way kontana rek
0: wallahi wallahi nan
1: lay ananum mi afé féré re fay ka ndé ka salam torop ka ndé fo féré to mi re féré la fay lamit
0: wallahi
1: wallahi ya ko jokanu na jala paha paha paha paha
0: enwe mo jokanu na jala panu nan ke
1: wa wa god ya sam roga aranu ajayanu
0: amin ya rabbal alamin
1: wa jere jere mu nya na mu njaf no
0: e jokan jala ju fa nyaw
2: agreement will protect
0: anje ko dayo magna ono haga na ro kidu tare mam bala ju ye git mana paha paha

0: Salut.
1: Alo,
0: yes. Yare Diaw.
1: Buga mo continuer de nda batterie la ka ba ni fa rek.
0: Yo ñof fi rek ko ñof ka layon dik rek.
1: Walay. Ha. Ko gi na xan wa ko continuer. Ba ni la ka ba ni fa rek batterie.
0: A ja bok kon koy nan ki wi rek.
1: Ah bo jaf la kas jere je fa jere je. Ke bu umale ci na may amaya may nda batterie la xadim ki rek.
0: Akay akay akay.
1: Okay jere je jere je.
0: Koro ka sama sar inyo kit mga pahapa takole koy le anga podurek ngaj ulaka sangai yangan obaso dakwit

0: jamono su to xanga rek e sa te fe fo pa daw jege mata widerna choono jege mata ñakna mene capital de nokobala min bebe andam andawra no ka jareru rawanda mum rek taxna faji soxla esgar rawanu yalum na jam bo rab din won sax ño xati ge tawlan qasir lokoy imagge mbagn dara ele kelifa ke den yareru da jamono fe defna eh reba nga yar kelifa ana res bono mam no mam ka kinana nga yara obem we afaha asu to xarok na garam place ak roy dak asax diko farta jek ernu bindu da be ko ke buguna o ya ke fakayit gambar ta xabi den yam ku garna imbe ñaan bu ku garna min xaysa iye genar wi atun xabi ina xe inga adna ko ñale dan dayera ataya wene sa xaca pil wene ambiya ka felna de ay lay ke den dara ku yaquna ma rek ile genar wa atun ade nota dan ken ka gare kan def no genar wa ya xayo rek aka ken tax ke li fakay itam bagé much da horeb na anda pa fokonu fokenar fokentan para ande mu mo fona cek maga jam maga keno wariro yak maga ko waro xenan maga taxé da ñaaji ki taxé ref say say abi ina rewi ino ra meni ñaaji kapitim rew tamul ko me xabi chambura ngar tayo mena in men rek ya koy ndiki winu mbara yokku ay barna bi te no ko nakke jegona jeme no yar tan mo joote kangi dof nan gi dok dok su kaki na jegna yarir yarir ne moju nganir ne benir ne ciowle san digil digil koy no xoxo fo etan be va fa hage o ande o be fa xeru o nganya bi no ki eten no ngu bayo ha 70 50547 inehu lambaza ogulta anjas
1: allo allo masanjay
0: wa
1: no xen ketelay na nek batino ndik rek kelifa ke awi mbi ak kemtelay katanden da jiga koy wana yaqa lam xane o refa pes mi in fi kawari ruma fi o xoyam lay xam digel o sito xay ay sagar
0: yo gaan
1: papa buge non arab tane ko sito xit nana
0: wallahi de
1: mi yong in fu kharis kam sate mu fa qorate gende sin lena den de commencer papa nek papa nana papa nana
0: wallahi
1: anda waga njagande o kino mof anga bobbe fakhat kam sate alola gara pati fa ci yange ke taxna te lola gara afiye ka jager na o xa bugu na te fa xawin
0: ha te ga wali terna ka ta fina de
1: yo ga o xuna li ta ka rek
0: afiye rek
1: je kiro fu do bal fo leng
0: wallahi
1: o xe jeferna refere o bi wo feri mo na rek wagnu jef dan de
0: ha ha
1: fo go fuin kata se ko ambaga na jef dan
0: wallahi
1: lam asut wanga ke te fiya wo fe ref na kel fo mo fu mbine wagino ga wagino and
0: wallahi de
1: afiya nga gati wari na fi koy o xa bugo nga a jof na ngin a gat we ka ga jekke ndax yo nga xana jof
0: wa ñof ke de
1: to xore nga tamo if tamo nanu leena kambine na neke lew na asut wa nga ayo na fu way wayake o feta fiya nga tik de ha o biyo nga na diwde ne fu ne fu ne asba o be fu asba o be si yo
0: de
1: o biyo fu nanu farta rek xana lor no ro nga fet
0: na barta ha bi dina mayade
1: iya so ndigel koy ndigel rek babu ila yomidin
0: wallahi
1: mi in refa in fiya nga ka andon refe dat o xoya nga mo la nga mo sen xan ande fef yu ma refe dat xan jam ki lay xam
0: wallahi de
1: way ta marifa nga o fiin ga ina mbi ira ne re xan gen tan fel
0: wallahi de
1: iya ke bugona o bugana mo ten
0: ah mi de kam ga
1: ke buguma in bugana mo ten ken re in ñewta nga ka re xan gen tan fa
0: xana fa de
1: in gar koy in ngara no digine gayna ko we yal mumin ke anda masanjay mumin ande dara mumino ten kute ga na kum kafud mo may narka bugu
0: dongde
1: fiya mo koles mumina garyak ki jeguma ke fi ka woru mo fi tenes in rah ambuga nga mo osonil indet layno yalum nda barajar in wada ka ganya den wala ka kasara na den
0: ware
1: nan gilo xami histoire leng o xaga jigay nak la garna yakanan ti jango do ko anga ta nafka nak le do ko li garafo na xosme ti jingan jomu
0: hop hop
1: xaga fiya o xude ti na ko ga na kaga koy waga ta jangit mayu la mumino ganyangan ah o foga nga o yalu fiano fino fino yalu de wo fe ganya mumino xofo fiano la mumino ande tous kenta mi bassino ayif
0: eh joka ngal dal rek dawda dur comme ni lay tanona rek eh jaberu ngel jabe charel toto kol xejeten eh o xe andona yete na yakanel kata yakanel halalo ne mumen ne jegitna o yal diglo ba gañ nda yal mumen ne yo awara an me mumenuma ande ambar na gaiter fome da barna gumel yam tiemat rebe yaay fongal ci las yaay fonga iñamo fatum dimle ongo dimle am afiyangan o damta ngamum damtong roga wa fi taga barke naw saka ngamumeno fo agro de no kaynak wa agro de no hum jofnor kiro den mi waro na den jofnor da nyamti koyo maga ano mi ñoje ka taga na fele ronga yamtie o nguta ngam kam yegan da muta nga ngit ko yegan bo ataha e ino fop e moytora moytor dal ku kina lay natan def moytu da bahulo of xajo kin fa njer bor ga adna ka odeta na sa hadak kene ke fi xam bi nga tan xana domi nda kene o fi nga mat xana doma odeta nga maga rek kana artabo e jega men be musuto nyaaja ga okin habbe man gudo tignokin dambu ko batte a ware fadel ten gudiran ingar laytaga injego yo semen obino kina gud ten ka obbe ma gud ina tagare mu ke ko yo haga ag jak akac abil e ka nafkano tum layno na bangana bil xamna bo ngabil yam be mo xamene redu foten to de nayona oka e kino xedal e bugon niel fo bugo fakel bu ngora ba tax o wech ke jegona rokano ke kino xejekna way onana nga demokrasi kay gamino ke jegona to waske jiguma na o mam jega right o yo xar xam to mi jegim right to lay jegim right fi kaga wa ge jeg de way chono ve anyo hak chowle awa nyak fati batu de takina yi fake of yanga ante kana nyak 70 50 547 70 50 547 kulbo
2: da ibrahim jay
0: nafio men tabina
2: jokonjal
0: chum kulbo
2: wa nagam nak
0: santa yalla baba
2: amangi to gi sun torong mi dilan baye
0: san ya ba way
2: a veri ne na way
0: san
2: mana fi mo fuma jar ko
0: o regala kai
2: ana jere jef way
0: ya jef way
2: ya ma xewa
0: men way
2: jere jef
0: jerejef way ah santa ngirem ñenala ah onkul mo ya ba e yow jambar ka wes ko sa boss la okay ah 70 50 547 fof la ñu jare

0: Hello,
1: Raymond.
0: Ron Kasuwan Marema Kunda.
1: Jere Jovatiwai Raymond.
0: Mangi Nuiwat Madeluwat Nuiwat Fans Club West Coast Coalition.
1: Okay.
0: Mangi Late Sunyo Uncle Qualify.
1: Wow.
0: Another for him?
1: Mungfide.
0: Ah, Uncle Life is?
1: Mungfide.
0: Ah, Kenya Lene Degare?
1: Ah, Mungfi Jabara Mungfi.
0: Why, Budugul Jabara Vinadugo?
1: Wow, lege jamar jidam de tukana.
0: Wow, aw burukeram na dugu?
1: Akay.
0: Wow, buduge rek mom moy oncle dugana?
1: Ya gi dega Ousmane Korlum la don wa.
0: Mané ma ngi ñow ci mom.
1: Baxna.
0: Suma ko to la.
1: Ah, baxna dal.
0: Suma ko wo kala ñoo bu ko boss.
1: Baxna dal.
0: Wax deug yalla ko to bu bax la ci man.
1: Akay.
0: Ah, nit ki bu na defel lu bax. Wokom bi muy dundu mu deg ko
1: waaw
0: wax deg yalla suma koto Ousmane Kor
1: ha
0: fuma taxawal yalla rek xamna ko
1: bandila de
0: dama ko non non si yow
1: bandila de
0: non si yow bandila way si man
1: ha
0: ah niti yalla la
1: ah okay ba nako
0: ko lay jappale nga am sa sutura keur
1: ha
0: fofu nek ci pax mu su bu gene na ci bir pax am nga koku nit yalla la
1: akay
0: ak lu mundi met ne di jeuf kuma nek
1: waaw
0: waay no nit yalla la dal la muna wa
1: bandi la dal
0: waay ma ko ne mo ma xawma suñu

0: achar remon kison na la ñewatal acha onkul mo yewitam gis na la ñewatal amna benen groupe bima bokon fala rek am ñom la don fatali sen jamono ci ndef lek ndax ne ko nonu dañ demon bolet bu mak moy ñom idi jeng ci jey di jeng mu nek fa la ci foriya fem ñom cheikhou koor école ñom fem ñom samba sa yépp ñom momon way yoyu passé tay malen koy fatalil mota allo
1: waaw sanga
0: onkel bo
1: waaw dama way way passé ni
0: aha
1: dafa melni bun gay la ci tay no lañ ko
0: waaw man la won time bobu original mo nekkon president of Ndefleng
1: ah
0: man nekkon organizer ñu dalon dem ñomi
1: waata ma dañu ngay way
0: waaw yoyu lañ don ici
1: ah na bisu na
0: ñu ko don fatale ko
1: ah bisu na
0: legala
1: waaw na jere
0: jere jep
1: ko ma dige ci bun gay dama ngay rek ma
0: sama
1: bi sa ay la
0: akay diga
1: na jere jep
0: jere jep onkul mo

0: ta astu fayin sali fayin adibasi kay magare du ko le taf te bala toti sama sar ndamange no tu ngi ma do tu ngi ma do la waaw allo afela de an lay ken way network ne xefa ñade waxe mo fa ten de
1: fata bad 140
0: ah
1: 140 yeso ne mo fata bad
0: an ano xene way
1: way ano ani ben na yeso ne ka ka fu mo dum fa ju
0: he he hendem no kin a beta wu network ne dama ma gi mo nan dara dara wu chum fayo brame jamaji ganga nek imbiya kadam bale ambole tatbi ngoti ummo

0: nun salti ki kay fo amne den def ku marqué nun wéné ah yo tik na kurang fe nda imba gondak ni koy ka amne den fa ko yaré ko kereb na ciosan
1: ya ni ba
0: wa da ye oye na Usman Korin wéné fop salti ki def Comme le Kova et programme Red Bumaga no Binchende, Gamaga Salti, Kilo Rambo, Hun, and the Metrebness Gam Gambia Mekesa, Injagachosan Kane Gadas. I'm going to say the Catasale Hupo. Nyaajer na lamte koy wage and na gna roka su to mom roka kam gani ta re dun wega na anda mayu mi anda me megeno ko maten fop jega maga kanu
2: bimba
0: anda su to khamaga no khamu boleta tem tan fa baba njake ni ya sala nyeriin ay nan maga chasan Enok me anu nai tende fundo fan, fan dene maroni, asis maroni. Fupa di kerfa kano ya kam kamas gino kama. Yo nam fu wa fas jaga choy na Umar Seni dene fu yo nam fu bin tende. Kaya tende rek seri munung koi itne rek kata joke na kata rek fu nun jabi dene. Kaya imbu ke injek na sutu. Na tende na modu ju fi al afriwes afrika ta kafu
1: ni ala
0: ka han chosan may wa ko suto ni dole be ya ko yokino len kawa ge bis fop
1: ni ala
0: tan sere ke pat nda mo yonoti ya nda ma ngate de kana ala ya re ko men rek ko azorit ka ko fanu ni ala sfe kay mom ni ala sam do jamay ce kam sa te fe
1: ni ala baba
0: ilanga e fatum jek jam
1: ala
0: je fa hade
1: mayo
0: ila ngay fat gambia fo pen djek jam ah ya ka su to hiro tende ko ka ya sam roka ci ya in jam ci sa le ci ya ino wor fo o wodane jam wor sa ko je kunte wote wagu ya sam roka fi an ni ci ra kay nana ya ba do kit kam gambia ya itam fit na kay djek nak ka gila sa ya sam roka Ya wax ni ma ka bota ko
1: ya ni bawada
0: fa dit me mukna
1: ne ama bayo
0: ya goy na yo goyer na yo tanan gilwa ne ko ina goy to ba kenda ne ko na git manu to khada na
1: bayo
0: ya sam roka fa me jam ne benan ne bonu nan l'hopital ke ya sam roka wota na ya
1: ni
0: ya cha bu bar na ci ya sam su to ko yo maga
1: bayo
0: kam pin ke na khatala na ya sam roka fi me jam
1: bayo
0: men war sak bota bawa ken rek koy sere rawagu na ka soma wa kore
1: gayne gugol mo ya fulaye dole yenane ro wa wala nga wa gol gara na gayne gayne gayne gugol mo ya fulaye dole yenane ro wa wala nga wa gol gara na fulaye